si Okusan ang nanglong kosong. Ang pagpumpat premis dipeksa, kasi bersepadu kekuasaan dan kempen kebersihan Labuan. Sekian Mata Labuan, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.